0: majela.
1: Alurara Badin Lamolalu, Albadi ma Bishop Dr. Aliou Bayo, Ule Nata Kala Programme au continue, Gaminkali West Coast Radio, Tenemo Tenen, Gafumi Kibar Dima. Continue la ka Musa Matila ingi kitabu nyine jibe na tenen tambila na karolo dami ole kabri Yesu mo jababa nyati ngola ay kuma sari ngolu ani yamba jama dilela la bandula kumfatene bun lola fulo la kula foye ako mo minika la kumo la me andung ika ala kumo muta ika bara okumo ko a foye nyamin wala tina wolu wo molu bayla balwo nyin kono foye lafta ala la le ban foye mal la fala foye lafta normal la foye mal la fala bay be nyin duniya baloko wato wati na taho binan kanne ko to boro binan kanne sila nin atra no ita man ke moti mi yalon ko ya mutala ko be ala normal la dimo wanin kola ni wakilo kono anin di ni dia ko ne bayla nyin nin ngata wana ta drum abi sonya la re puru ye wosilo bula ye sila do noma ye kodi ala le dunya noma ila dunya ni la lakra betia aka wonu ta lo le di ku momo be ngata wosilo la bar min ya lonko wala ko bun lo la fulan jo bun lo la fulan jo bi ala bu ngolo mu ka fandi be bere bambandi mo ka ila dankene ya londis sena ni tirole kan isodo boko no kon debe nyin kelale debe nyin da man so no malale ay ya mar min na mbole kala ni la balo lo ka ba ya la ngata o bine kan ni ko aka na moto ol be kan nyami bari ba ya la o ngani sedo ani la o munyo wole be mako ila pu yo kuma sena o min soto e to nyami mu soto ko sano sano ke mako nyin duniya ko no ani ke mako nyin duniya bandala ibaila ibetamana no sona as to nyani nkono iwo makwe ro minsuro ibaile ete nimisela dunia ete limisera lakra badin alala kumo na te kan ikaw muta ko sarano bari teman sona beto soto ka fo ibe ala normal le ibaile wo kumo jela ko wo mutu walti don sarano e bolla ete sona anomala anin ngata ni na te kan don ibo kumol failale kata mantre kono ka topoto andi bayila nakata wanya mina bekela oto ibala ninga to ngona te bo boelale ibe siloni mbulale ibe fola le fana silan ya nimbe duna karam kuto kodo bi karamato ko folo ko yesu pale ja to kendandi so mina kata jan amin yolen ko Yesu kabraji ita okonko to abe mwolka lindika nundami. Anatara nduma, bagila moja wabano waka, pari balaja watu onataka. Akaya ku mari, nsene ndi, nina tra ilafta lekake. Katu alende ku Yesu osembo soto lekake nende. Yesu fana mpuruko niyo landi aninka ake nende. Akaya ku haa, lafta lepuri eke.

0: Salam alaikum. Salam alaikum bok Gambia. Ñu ngi nuyu ku nekk ci yeen ci turam ak ci santom. Stop suffering. Jankontel, fejefe, problème, febar, metit, jafé-jafé ci njabotam, jafé-jafé ci négu seyem, jafé-jafé ci bir dundam ak ci bép bor. Kon yow mi nga xamanteni yang may déglu, li moy stop suffering program pour képp ko xamanteni lolu mom mo nek say jafé jafé surtout yow mi nga xamantene mirum rap mo lay sonal manam mbiru seytane luñuy wowe ay jinné yene say ñukoy wax ay rawan yene say ñukoy wax andando yene say mu doon mbiru dem ak yenen ak yenen ak yenen deug la di nga gis ño xamantene denañ jema def wuté ci bir yoy nonu ma lim waye ngir ma xamal la nga xam moy lepp yoy yep ngay deg nonou danaka ben la ño bokk ben mbous ño bek ño bokk ben bor ño bokk fenn fuñu feto kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu nak di jankontel jafé jafé febar miru seytane ligéy dem mu nek dila sonal do nelaw goudi ak yenen ak yenen ak yenen mbokki programme bi pour yow la lolou motax bala ñuy soré danala bay nga deglu li su ko defé nga xam lan moy ndajep aljuma bi manam aljuma ñaanu aljuma bi pour lalla ñaan bi nga xamantene mom lañuy ñaan ci bësu aljuma pour lalla ak pour kan la pour yow mi nga xamantene yaangi nekk di dundu ay jafé jafé yu tar yow mi nga xamantene mbirum seytane ma lay sonal li moy mandarga yi woné ku rap japp ñu dem déglu dana ko tek ci english ba parama tagaloko ci wolof su ko defé nga mëna lérlu bu baax lan moy mandarga yu woné né ki rap mo nekk di ko sonal façon mbir yi boko gisé ci nit ki xamone rap mo nekk di def lool nonu ci bir du nit ki lé et koku soxla na ndimbal nu mu gëné gaaw ndax té seytane limu bëgg def daf koy def ci du nit ki bu dé nit ki yalla aruko bu dé nit ki yalla jappalé ko yalla muccélu ko kon ñu dem déglu li nga xamantene mom moy mandar gay kuy woné luy woné ku rap japp ay ci len
1: 10 symptoms of evil possession: nervousness, insomnia or nightmares, constant headaches, fainting or spiritual attacks, suicidal thoughts, disease where the cause is not known, addiction, depression, fear, visions of shadows, hearing voices. Symptoms. Do you suffer from any of these symptoms? This Friday, come and participate in the great day of deliverance at a universal church near you.
2: Kurab Japa. So Peter Jiko Bugao, I hala you la better ngir law fu aduna. Fitna yu tar Ndohum City Nyakum Nelo. Yumi faral di jahaso digis lu kendul gis wala di deg lu kendul deg. Di sentu sa sunek wala di khar lotul musa gis. Boy jang kontel aimbir yu daywar yu ken man te explique. Wala sax nga don ko daram doxul budé yow la wala mu am kenn ci sa njabot koy jankontel li ni mel da ngeen soxla ay ñaan yu xaré yu muccalaté
0: exactly mbokk budé yow la wala mu am kenn ci sa njabot koy jankontel li ni xaré yu muccalaté deliverance friday lu jëm ci the point of light manam tombu lé

0: bo degi ñu light bo de fan bi mom mo fi nga xamantene leer mi ngi fofu lendeum du fa nek fi nga xamantene lendeum mi ngi fofu xamana leer amu fa e waxtu bi nga xamantene leeru yalla ñew na ci biir du nit ci le lepp lu lendeemon ci nit ki day genn ci biti e nit ki dundam day tambale di leer kon yow mi nga xamantene yaangi deglu amé won ay jafé jafé ay febar problème ci sa walu negu sey ci sa njabot yow mi sa dundu lendeemon yow mi nga xamantene man nga taxaw nga ne man sama dundu dafa lendeemon parce que xawma naka la sama dundu melone dafa jaxaso won ay tay jini sama dundu leerna tay jini sama dundu soppekuna kon yow mi nga xamantene yaangi deglu ñu and dem deglu ay cede nit yi nga xamantene amon nañ ay jafé jafé nekkon nañ ci lendeum ndax choono adina don lambatu fu nek waye mënuñu won am sopité mënuñu mon am wergu yaram jamm buñu soxla won waye tay jini yalla muccel na len ba ñom ñi ngi am jamm taxaw diko cede e yow mi di deglu yow tamit ci lool nga wara jaar war nga am jamm ba taxaw diko cede ba taxaw bay nan man de li mo nekkon sama jafé jafé waye tay ma ngi sante yalla bu baax te yalla muccel na ma amatuma jafé jafé metti di ma doon sonal ni yépp amatuma ko yalla muccel na ma yalla wéral na ma yalla soppina sama dundu yalla soppina li nga xamantene mom la nekkon di jankontel ni choono ak jafé jafé yi nga xamantene mom la nekkon di dundu yalla muccel na ma ci e mbokk yi loolu yalla bëgg def ci sa biir dundu ak ci sa biir njabot mom motax ñu ngi lay ñaan nga déglu programme bi bu baax e di nga gis li nga xamantene mom moy kattanu yalla ci sa biir dundu ak ci sa biir njabot ñu and mbokk yi dem déglu programme bi ba paré déllu sa wat fini ñu déglu CD bi ba paré déllu sa wat fini légui légui ay ci len
1: nga bëgg sédel yalla
2: salaam alaykum wa salaam ñaari mbir rek lay sédé sama dëkkal woon kenn ki dafa ëmbon ba genn ci mois légui nak mu ñëw tok sama
1: nek
2: dafa romb wër bu ma am légui nak mu ñëw sama nek tok mu ne ma man de dem na hôpital mais am na dugg na ci sama 10e mois man ko 10e mois mu ne ma wa man ko est ce que gëm nga ne yalla mi ngi fi mu ne ma ah man kay sama yaay def na lu nek mais mënuma am doom ci laaw bi sama armoire jël traitement bi ma xel ci ben kaas naan xel ni ko goor gëmé di nga am doom mu ne ma ay fay xala nga gi serigne nga man ko duma serigne de mais ndox mi carton yalla mo ci ne goor gëmé yalla dina woné le mako joxe ndox mu naan mu ñibi ci lendemain bi ci la am doom
1: waaw sante yalla grâce
2: sante yalla bu baax légui deuxième bi nak ben élève ma dëkkal la comme man damay ñew fi te ñom dañuy diñat fi man xamna li xew fi xale bi da doon manifesto day jek jek rek daanu su daano na meuna yendu ba ngon jot du jog legi mu koy def diko def benen yoon bi bu mu daano ma gis ñu andi laaj diko ko diwal laaj may laaj bu ñuy togge ma gis ñu fay diwal laaj ñi dende bu teul diko diwal ci yaram bi ñi dende bu teul safara wa ñu ne day daq rab xuma dal man tam ma tok suma tok legi mané kom ka man ma ngi ñew fi ñom ñi ngi wax mais xamna li fi xew comme niñ ko waxe ci cadeau bi ci la gis ni jaayam parce que man say may repeteru ndox ñom dañuy wax ma daane ni jaay est ce meun ngeen ma may ni jaay ji daati tit ne man ci lan manako may len mare ma gis ko le bu gile repeteru ndox mi ma yeengal ko manako ci tour yesu rab bi nga xamantene yow ya koy daane la chaque fois ay famem bi jaxle su de carton yalla mi ngi ci ndox mi rab bob dina genn ci xale bi tay
1: ci kanam ñoo ñep
2: ñom ñep ñi ngi taxaw le ma jël ndox ma xep ko ko manako ci tour yesu rab bu ban bi gennal bimu genné nonou mu daal ximilu ko yew mo woko sama ni xel ni fi joxo dibbi boba tay xala bi manifesto daanu defu dara amna jëkkeur ba sey te daan beru mom kesse fa naqri won dara keur ga mom kesse mo fa daan xulur mais tay ji sante yalla amna jëkkeuram lool la ma ba leg gisatuma mu daal kay rab
1: grâce à dieu approche jégué ci hôtel bi jégué ci hôtel bi tout na nga def sona se
3: jangal
1: waxal bu baax na nga def
3: may fi
1: wax ñu bala ngay bala ñaan bi di tambalé li nga doon yek ci sa yaram ak biñu defé ñaan ba paré lan nga nek di yek waxtu bi
3: sama tanka bi ci souf mo do metti
1: tanki bi mo doon metti ci souf
3: wa
1: ñata time la def
3: ya dama way dab dé dem di ñëw
1: wa dé dem di ñëw way bi nga ñëwé

0: julit la wala parce que man catholique la wala parce que man li la lele la ñu bari lool mom mo nek sen problème et buñu xolé bu baax seytane seytane xolul ban diine le nit ki bok diine bo meunte gis ci kaw souf diine bo meunte gis ci kaw souf luñuy tud da nga gis ci bir ay nit yu leen di sonal xolul diine bi nga bok man ya protégé wu la man nga don julit bes bu nek ngay julli waye rap nek di la sonal man nga mouru sax so la nexé seytane xolul lolu xolul lolu nekul pour wax pour dingat dedet mais seytane waxtu bu muy nek ci sa bir dundu yalla kesse mo am sañ sañ pour gennéku et yow mi may déglu xeyna lolu moy sa problème yag nga di daanu ñu lay yëkëti wala ñi ni def di jël ay laaj diko def ci sa bakéni ay laaj ñene sa ñi ki di daanu ñukoy ëpp ay yoy nonu mbokk yi ñaata at yaangi ci lolu ñaata at sa dom mi ngi ci lolu ñaata at yow mi may dégg yaangi ci bir négu sey mais mëno am dom nekul ya ko tay nekul lolu nga bëgg waye ba nga ci génn ba nga ci mucc yow mi may dégglu yow mom lay waxal ak fo meunti nek fi ci Gambia même boudé yaangi bassé même boudé yaangi karang fo meunti nek mbokk yi ñu ngi lay jox rendez-vous ñu ngi lay jox dig dajé aljuma ci waxtu 6 ci ngone boudé meun nga ko boudé mëno ko ñëwul ci suba ci et mbokk yi di nga gis ci sa bir dundu lo musuta gis yow mi rap di sonal ci ay nelaw do nelaw ay gentuy bon bo te do nelaw ay gentuy bon ay digenté ay mbam ay ginar ay xaj yu lay dak ji ay jaan ngeen balma di tej ak yow amulo jam ci sa bir dundu ñu ngi lay wo aljuma nga ñew mbokk yi ngir rap bi lay sonal mu daldi genn ci biti waxtu 6 ci ngone man nga 232 bu programme bi jéhé bu 759 number bi 232 9759 232 9759 et di nga gis ngir mu ci deglu wat ci ni
1: madame comment ça va
2: ça va
1: notre
2: sylvie djeme
1: bi nga ñu fi lan ban problème nga amone ci lu fièvre te bi nga jëlé tiw bu sel bi gisatu loko
2: man dama don waccu deret suma démé yépp kendo mayné dara jotu damay xam suma démé poste ba ki yoré poste ba da fay til ba nga xam damay waccu depuis suñu kër ba poste de santé te man may doxal sama bop
1: ci romi atu yalla
2: ki ba mujj gi sax waye dama mujj ñibbi ci wat suñu kër ak sama do
1: bi nga ñëw fi ba nga jël ci diw bi lan moy xew
2: bi ba ñëw fi ba jël ci diw bi ba tay duma hakandiku sax ba gis lu wéx tal rek lay ma ngi sante yalla bu baax
1: possible tatsulen ya rasul borom
0: lolu mbok yi lolu moy liggey yalla juromi at nga xamantene say su nek day faral di gene deret ci gemeñam day waccu deret ñaata at juromi at waye bamou tege tankam universal yalla suñu borom muccel nako yalla soppina dundam yalla gene nako ci metit ak jafé jafé yi nga xamantene mom la doon jankontel nonu e lolé yalla suñu borom bëgg def ci sa bir dundu yalla bëgg na la muccël yalla bëgg na soppi sa dundu yalla bëgg na la jappalé bëgg na la dolél ay ca ñu déglu wat ki
3: di ñëk gëreem sama mag yi nga xamné ño tax ma andi fi sama dom ji sama kër dem fa ak tal ma dem mama gam pour sëtam bi dé nga ñi may wax né tok ñom ñëpp waxatul fièvre bi japp
1: waxatul doon wax ba ci ak waxatul
3: won
1: togon na ñaata wër
3: yag na ay at ki tok na fanéré at waxul ndax mi ngi ci fanwer at ak ñen boko gisee fièvre bi moko def ni fu ne dem na fa jaay na sama or jaay sama keur maam jaay ay nak ndax ay kërok jour bi ma ñëkke ñew après légui sama dom bi légui suma ko wowe dana ñew légui bu xalé day def dara dalen nan bayi len
1: ndeysan keur ga day wax
3: wa da nga wax bu xalé wala ñuy xeen da nga len na bayi len wala wuyu len seen yaay
1: et pourtant tok le pendant des années de fulu
3: waaw
1: oh c'est pas possible mo ki tatsul yalla sun borom bu baakha baakha
3: di len sant
1: et tatsul yalla bu baakha baakha
0: exactly mbok yi li moy liguey yalla ci dundu askanam ci dundu ñi nga xamanteni gem nañu kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu ñu ngi lay jox rendez-vous aljuma friday ci waxtu 6 ci ngone bu de nga am sa mbok sa xarit sa dom sa seut ko xamanteni waxtu bu ñu nekké di wax ni sa xel ci mom la dem ndax day faral di daanu sa xarit